what I'm for myself, what I said. Yame ho se tirani. Nama si bi e. Ola na. What I'm for my akoda wo ni. Ma wa na ni wa hunu.

Aya do bidi, aya zizi yama bunyame na waye. Aya do bidi, oji diye. Aya do bidi, oh. Aya do bidi, anya kasi nyame na waye. Aya do bidi, anya wajaso nyame.

nene no na omo nya ejidie ewo wa urade mu no omo akoto no na wadi wo mu kogu jafuru no nene mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai ama edu mu kogu jafuru no omo sa firi mu dia